0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Second Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututunan na sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 verse 4, it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope." Good day everyone, I am Rene Boy Lucas from Kabakan Church of Christ here in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Isa pong mapagpalang araw sa atin lahat, mga kapatid ko kay Kristo Jesus, mga kaibigan, mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana po ay ligtas po kayo. Nasa maayos na kalagayan o kondisyon. Keep safe po sa atin lahat, no? Lalo na po sa ito sa Pilipinas, na nagkaroon naman po ng lakas na lindol na kung saan nayanig po ang ating pananampalataya sa taas, ang ating pag-asa, ang ating tiwala sa Kanya, no? Na kung saan nagpapaalala po sa atin na kahit na gaano tayo kalakas, gaano tayo ka makapangyarihan, gaano tayo katibay, ay kahit ang lupa ay mayayanik pa rin dahil sa lindol, mga kapatid. Ganun din po ang ating pananampalataya sa Diyos. Minsan niyayanig tayo para tayo ay mag-wake up, no? Magising sa katotohanan. Nandun yung pangamba, no? Nandun yung pagtataka, nandun yung nakasalalay ang ating pag-asa lahat sa taas, no? Sana po sa mga kapatiran po natin na na may mga lugar talaga na nasalanta ng lindol na malakas, no? Sa araw na ito, and sana po wala pong may nangyari sa inyo masama. Keep safe po always, mga kapatid ko kay Kristo. Maraming ang mga akong takapakinig. And sana po, di po tayo pababayaan ng Diyos kahit ano mangyari, kahit na ano man mga sakot na dumating sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, sa mga oras po ito, I just want to encourage each one of us. Hindi lamang po kayo ang in-encourage ko, bagkos ako rin po sa sarili ko, no? Nagkakaroon din po tayo ng panghihina minsan, o kaya panlalamig. Ngunit painitin po natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan po ng salita ng nakasulat sa Biblia, kung saan makapagpapatibay po sa atin ng ating pananampalataya sa Kanya, no? and to encourage each one of us also to give an inspirational message. I know there's a lot of people nowadays, or especially for this moment, na need po nila ang salita ng Diyos kasi tao lamang po tayo, no? Wala po tayong magagawa kung gawin niya ng Diyos sa atin. Ngunit sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at relasyon natin sa Diyos at pagtawag sa kanyang pangalan, alam ko na dinidinig niya ang ating mga panalangin, mga kapatid. Kaya po, sa mga oras pong ito, atin pong pagpapatuloy yung ating nasimulan na series sa Book of Romans. And now we are in the book, in the chapter 6, and verse 18 down to 20. Yan po yung ating last na lesson sa chapter 6. Continuation sa ating lessons last meeting. Gusto ko rin po na i-feed po ang ating spiritual body ng mga kapatid sa pamagitan po ng salita ng Diyos. And this is our aim and goal for this program, is to feed our spiritual body through the Word of God, mga kapatid. Even our Lord Jesus Christ said, Book of Matthew chapter 4, verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Ang tao po ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Diyos. So for this moment, brothers and sisters in Christ, allowed me to lead us this program. And before we start, I just want to remind each and everyone, if you have a Bible there or any Bible applications, please open it and read it with me. No one can say there's a bias or prejudice while we are studying the Word of God. Also, we use two kinds of translation, which is Tagalog and English, so that each one of us must understand better. So for this moment, brothers and sisters in Christ, let us pray for the opening prayer. Our most gracious and loving Father, full of grace, full of mercy, full of love, full of blessings and joy, Father. For this moment, Lord God, we, as your children, we are here again to study your word. To worship you in spirit and in truth, Lord God. We help and pray, Lord God, that for this moment, it's your presence to be with us. Please, Lord God, help us every time and then guide us what we need to do. And we hope and pray that you are always there for us. Especially for this moment, Father, that there's a calamity happening here in the Philippines, something part of Mindanao and Luzon area, Visayas areas, about earthquake, Lord God. And pray that you calm it, this control the earthquake, Lord God, that we continue to worship you in spirit and in truth without fear, Lord God, for this kind of calamity. And Father, bless us among our numbers. Bless to those listeners for this program, Father. to. I'm the youngest to the eldest. And Father, give us the peace of our minds and peace of our surroundings.